Twaria thakame ya gatoro me farafara ine sito. Twaria thakame ya gatoro me mesie ine ito. Twaria thakame ya gatoro me institution inga ithe wito. Korea ya matuga tagadheini wa Kristo Jesu. Twaria kirathimo, twaria roho waku mutheru. Twaria thakame yaku ya gatoro me. Twaria kiugo giaku kiria kiri hinya. Getunyite na getukue. Getuoe maundu ine maito. Na nigetha tugacereke thiini wa Kristo Jesu. Tweta atoria tondu we ni watoririe gikuona kwa ngoma. Ngai ithe witu ukigeria megerio yo mothe ma mucukani. Na uguo kirongo kia muthenya wa umuthi turi nginyo-ini ciaku tukurumirire. Tweta atorania twetanitio na ritwa riaku. Thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Na ni tondu wa tha ciaku na wihokeku waku. Kiriganirwo ni mahitia maitu. Utwerekere Ngai ithe witu. Nigetha utugi waku utukinyire. Kirongo kia muthenya wa umuthi na kiumia gike theni ware twale Jesu Kristo ndukarore mawoje maito na uhutho witu ngai the witu turirikane turi ciana ciaku tweke wega ni tondu ngai wa gwikana wega nacio ngumo na ugoci gucokerere maundu maito ma kiumia gike ngai the witu twatambũrũkia moko maito na twakwihokera wee wathani moko-ini maku na nigetha uhotane tondu ngai wa uhotani theni ware twale Jesu Kristo kiumia gike Ngai ithe witu twaria kirathimo thiini wa institution iria ciothe umwe witu akoragwo akiruta ona agitungata na njira citiganite Ngai ithe witu ni ugutuika wega na utwambararirie mabataro maitu ni ukugitira ciana citu na aria metanitio na ithui maundu maria maturigicirie gwata bururi witu ni ugutuika wega Ngai ithe witu na utuhande we ucokagiriria Ngai ithe witu twakuhoya ucokererie maundu maitu kiumia giki na cio ngumo na ugoci gucokerere cothereria utungata wa kiumia giki Ngai ithe witu na utongoria wa ceceni ino ona kambuni ino ya Radio Africa Ngai ithe witu kiumia giki Ngai ithe witu twahoya uhotani twahoya breakthrough ya maundu Ngai ithe witu twahoya kiugo giaku gitutware utukue na utwike wega uturathimete uria uturathimete gitagutuongerera ta uria utuongereire na cio ngumo na ugoci gucokerere turathimere ya Ngai ithe witu monjaragia hamwe na ithuĩ aya matuthikagĩrĩria maririkane no maririkanĩra mabataro mao ũgĩtuĩka wega Ngai ithe witu meke wega nacio ngumo na ũgoci gũcokerere twerekereria na kũrĩ we kiumia gĩkĩ Ngai ithe witu gũtirĩ ũgwati ũgũtũkinyĩra tũgũkinyĩrwo nĩ irathimo iria ciumanĩte na kũrĩ we twaria thayũ ngoro-inĩ citũ twaria thayũ meciria-inĩ maitũ twaria thayũ mĩciĩ-inĩ itu twaria thayũ bũrũri-inĩ witũ nguma na ũgoci gũcokerere we Ngai wetha na we Ngai mwĩhokeku na nĩ tondũ wa wĩhokeku waku yũkia nguma na ũgoci tondũ wĩ mwega tũkĩambĩrĩria tabarĩra ĩno na tabarĩra cia kiumia gĩkĩ Ngai ithe witũ twĩke wega na ũtwarane hamwe na ithuĩ twahoya roho waku mũtheru atũtongorie kiugo gĩaku gĩtwĩkĩre hinya na gĩtũhande gĩtuohe na gĩtũhonie kũrĩa tũrĩ na nguraro Ngai ithe witũ kũrĩa tũrĩtwo nĩ hinya Ngai ithe witũ ũtuongerere hinya tũhote gũthiĩ na mbere nacio ngumo na ũgoci gũcokerere tiitherũ wĩ Ngai wĩtha na wĩ Ngai mwĩhokeku tiitherũ nĩ wĩiguĩte kĩrĩro gitũ na makaya maitũ tiitherũ nĩ ũtũririkanĩte wĩ Ngai wa kĩririkano amũkĩra ngumo na ũgoci na gĩtĩo nĩ ciaku wĩ Ngai mũthingu na wĩ Ngai mwega gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe gĩtuĩke kĩambĩrĩria gitũ no tuĩke mũthia witũ ũtũtware na ũtũkue thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ũrogocwo mũno makĩria ithe witũ ũrotĩĩka mũno makĩria ithe witũ ririkana ndungata yaku ũtungata wa kiumia gĩkĩ agĩũka kũgayana kiugo hamwe na ithuĩ twahoya Ngai ithe witũ mwaki wa roho mũtheru ũmũrigicĩria ũgĩ ũrĩa umanaga na kũrĩ we Ngai ithe witũ ũmũtuge naguo ngumo na ũgoci gũcokerere na nĩ tondũ wĩ mwega na nĩ wĩiguaga ũrĩ na kĩndũ gitũ gĩa kiumia gĩkĩ nĩ ũgũtũgarũrĩra maũndũ maitũ kũhĩtũkĩra kiugo gĩaku nĩ ũgũtũgarũrĩra mwĩcirĩrie kũhĩtũkĩra kiugo gĩaku nĩ ũgũtũgarũrĩra mĩtũrĩre kũhĩtũkĩra kiugo gĩaku nacio ngumo na ũgoci watũhotanĩra igũcokerere na nĩ wega-inĩ waku na wa mũrũguo Jesu Kristo twakũhoya na rĩu ningĩ twagũcokeria ngatho na twetĩkia twaiga nĩ gũtuĩke guo nĩ gũtuĩke guo nĩ gũtuĩke guo ngatho cia mwanya mũno mũthikĩrĩria wa tabarĩra ya gũgĩkia mwĩhoko na kĩĩrĩgĩrĩro
odorea tofatia gota ukota etekia ne ate tore etekia toe candidate ya gukinya kona ini no doni atereri hedeo we kona ini gaida gireka uthirerekire hedeo uraigwa tai maudo makuma kinyete moiso gai wito da gireka uthinekane ne gai mwega na ne gai weiguaga kiumia giki kiumia giki gai wito ni egweka kindu gigwitwo restoration ya hinya mweru ni egucokereria hinya mweru hinya mweru ni ogutucokerera ona korwo we korea the few muthenya waira tureragwo nyumba-ini ya ngai ate ona korwo we basement dore ada the base dore the muno makeria ndukinyangire irio ugathira kuri ona mwihoko theini wa Kristo Jesu na mwihoko ucio niguo tuoka kwaria uhoro waguo kiroko kia muthenya wa umuthi nie ni joe we na matanya maingi muno makiumia giki matanya macio mothe uri namo matiehiga ni tondu wa kwegeta marehiga ni tondu wa kwenda kwa ngai na nikio tuguthie na mbere na kumwetha kumumathia kumathio thio wake na kumucothereria na kumwihokera maundu maitu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kiumia giki ni kirathime ni kiumia kina maundu maingi ta kuriha bills no ngai wa provision ni akuheana thiini wa ritwa ria ngai ithe ngai murio na ngai roho mutheru ni gutuike guo ni thaa 10 na ikahitukia na ndagika 20.

0: Turi utheremetie ngumo yaku rwimbo rũthaka mũno tũinĩrwo nĩ Paul Mũbĩa rwatũkinyĩria thaa igĩrĩ na ndagĩka 12 mũtambo-inĩ wa gũkena FM rwimbo top good morning to you na karibu sana tabarainĩ itũ ya gũkena rũcinĩ niĩ njĩtagwo Rafael Wakiritu
1: na niĩ ngetwo Bwana Francis.
0: Asanti sana tũtanaingĩra thĩinĩ wa gũkururĩra Bwana Francis o ũndũ ũmwe na mũthikĩrĩria no nyende tũthiĩ na mbere na kwaranĩria ũririkane kwaranĩria nĩ kĩndũ kĩa bata mũno
1: na tugaga atĩ kwaria tigũtua cira
0: nĩ kwendana

0: nama.
1: Ini. Eh, le koi kani o koi kani ya. Wati da ga di kola ge sagi o koli o ka ji ara ri. O kola ga siari so bale da de toni ke mono de toje ga mono. Tra le go so gi akana ka ngania. Tra le o hiki wa ngania. O ka menya no ora te mo ba sare no. Ota kuru tra ro ala kuri ko nawe muiri tu o hikare u. Ira aku no me baba sigo ku. Ine gani? Anyway. Dara la mia kano iradi ka 90k kwero ata 90k. Yes, epokea salamu jameni jameni. Adati kiri waji hali kaururafa aga by the way. Wadi iriate ya no urafa aga. Huko ni kwa ukene FM Rebotop. Nira anieje tako kitahiwa guyo. Yes, Uncle Tash. Motivito wamo. Jabane ya kumakure ruare. Deka siya tika la idhatu by the way. Deta nyabe hene shai wa dha idhano. Kure ado iganarimwe omuru siri gigiri idhano. Kenyabe hene shai wa dha idhano ni. Kamu ira da gitari igirita ha. Da gitari kamau. Yes, Kenyambe neane kedugegu ito shai wa shiri gegiri idhano kure adu iganarimwe. Shai wa shiri gegiri idhano kure adu iganarimwe. Ha, utila makani ya kane uku igirita liki kadu uku igirite. Asa, wewe hau nanowede kuinu kana shiri gegiri idhano ni shai wa dhainya. Weda ugure tikiti umwe peke yake. Yeni, tikiti uragura. Ni wako wabako kuna igire liya shai wa dhaidhano. Tuwabe tu changa muke. Ginya weo tali ura igire guko. Weo kwa igire te. Inu kana shai waku. Oya dhimu yaku hii nye star. Ya dhimu yaku hii nye star. 624 hash. Ni star. 624 hash. Ni star. 624 hash. Ushagule number 3. Ni rent. Sagura number 3. Ni rent. Wekire. Kidugegwe tuwa opini yaku. Maudu makuma kome sasa. Wada kuna ni tewaba kuna yana sayu wadha idhano kulea duiga nalimwe. Yes, wada kuna yana sayu wadha idhano kulea duiga nalimwe. Nikio da kuna wabe wigulia tikitio uchanga muke haha. Yes, udhikulea wa star. Udhikulea wa star. Udhikulea wa star. 624 hash. Udhikulea wa star. 624 hash. Ni star 624 hash. Nyoko na harimudu wagula TV na bidi ya siriki 45. Niye deda odhi hali ya namba idha tu ne rent wikile pini yaku. Dhi hau namba idha tu ne rent wikile pini yaku. Tikiti uragura nwa shai wadha inya. Nego teta shai wadha idhano. Ikitha kile kukinya hau ugo ni tunyua aga shai. Na tuleda ado iganarimu. Na dakwela haa kutila makani ya kane uu makuo regi kadu makuo. As long as ni urajigwa na nowede kuinu kana giri idhanori. As long as ni urajigwa na nowede kuinu kana shirigi giri idhanori. Wenewe uleduo. Ugudu keko dugoku. The hari hasta 624 hash. Nista 624 hash. Nista 624 hash. Naona wa hinya star 624 hash. We sagule na ihenya kidugi wito rent. Kune kwa sa yusiori. No hata kukwela rent yaku ya gili date. Yes, no tikiti uragura. Ni wago kuna geri ya shai wa dhaidhano. Deda wehi kagiogu. Deda wehi kagiogu kwa rugira star. 624 hash ni star. 624 hash ni star. 624 hash. Ushagure rent. Uinu kena kedu gigi tuo. Shai wa dha chai wa dha idhano. Siri gigiri idhano. Adu iganarimu. Dogite okori umwa wao. Waga wehi muroge. Na utikiri mudu muroge. Kogu wehi kage. Wehi kage wehi kage. Ugule tikiti usio umwe. Enigeza tuike draw dhuda wa mohoro. Kogwa mudu wa wadhe we hau. Nye guli de tigiti usio umwe. Hello.
2: Hello.
1: Iwe mwega.
2: Nye de mudu mwega.
1: Na nija giri temu no getu wa guyo kukune wa uken FM Rebotop.
2: Na ne mudu uyo weto geta hii.
1: Iwe na ema guitaka atea.
2: Nye.
1: Iwe.
2: Na nye getu wa mudu uri tika chanja Samson.
1: Ne uoka chanja Samson ye mwe noliku.
2: De bahati di kanu iko de weta no bahati.
1: Bahati ana ikuru kaneriku.
2: Ni wewe yo agweta.
1: Oh good kune de ko eh.
2: Eh ni kwa mbugyo wetu mrembo wa Irene.
1: Ah good good. Niki wika kama mwana osio.
2: Mwana yo nyetakia kanyama.
1: Ehe.
2: Eh ni ogedika geria gukena FM.
1: Ah that's good. Ya kure radi mo todo ni dona no aheo current kure kwa domago toso komuru ai.
2: Oh kure kwa so komuru.
1: Eh ni okwigirite kuduku.
2: Kagiri nege giri mirongo etatu
1: nesio aro kiroro usine doke na mwenyaka muna ne muno
2: ai mwenyaka kana mwenyaka
1: huko igirete ku maitamaigana
2: maitamana
1: peke yake
2: nama
1: peke yake bas lewe unenda kiwona dunaki hodhera besa ili na kure ili na congratulations na ndia da kukwagira kanyamu hau uwe
2: Yes.
1: Ito oduda kiona wakiwira rent number 25, na number 25, na 15, na number 75. Ugo, maroge rosiri gigiri mirogo etano oi.
2: Ah,
1: ni gazo, ni tiga kogenia zaidi. Gigiri mirogo etano ni ukuwa gerero hau uwe.
2: Ah, ni shioge, ni shioge.
1: Kumakore kwa dumagwe tuwa soko murwa.
2: Aya, vegio mono.
1: Hini na okira hathi mono, okiri ya duakore ya nyaikuru bahati ulea murwa kugeika.
2: Ya dole maigira
1: hau. Neguwa neguwa vegio gado nyigi.
2: Inyo mora adhimo na mwenye mwega.
1: Asante sana. Thank you so much. Edha idhano ya haditawega, by the way. Leu kumada kekeno diyo kano wakula tigiti umwe ukiabeone kano ukionaga saiga siri gigiri idhano. Waya adhimo ya kudhye kule wa *624#. Ne *624#. Na ikone ukwada kuino kana rent leu hatirio doge. Idhane tula igiratu ina dagetare. Dreda omekshua no wakula tigiti igire igire tugane dabu dabu. Todo haune hao dhiriere. Wona wakula tigiti igire idhane tula igira yokuinu kana rent yako. By the way, adu abere kukula tigiti igire idhane ili adha idhano. Adu asho abere othe. Adu asho nema laheo rent kana shayu adha idhano. Likana wakula tigiti isho igire no kule nasiri genu dhu milioni kule muhotani umwe. Sie kukua rent na itiri iradhi na modu. Kogu ule wakula tigiti nyigi no ula siku hiriria. Kogu edhanana rent yeno. Nani kugula tigiti igiri ili ya tuitaka jabu jabu. Wagula tigiti igiri wana waga kuheo rent. Ukahuruka kidogo, ukagula igigiri. Wagula tigiti igiri waga rent. Ukahuruka kidogo, ukasoko, ukasoko, ukuo, ukagula. Tugu vi ugu liu, dabu dabu. Iyo niwe raria, dabu dabu. Niwe kukunegira rent. Dabu dabu, niwe kukunegira kei. Rent, nikule wa *624#. Ushagule na baitha tu, nikukule na rent. Yes, togane *624#. Ushagule rent. Tigiti toga ni igiri igiri, ayikoni ukwenda kuinuka na rent, na anie gohe rent, double double. Nigeza maudu maikome sasa watuli kia dhugulino, uthawadage kaitali haraya.

Tunangoja dakika kidogo sana na yumane tondo no akiona kumwarĩria kĩambĩrĩirie nginya rĩu no ĩragĩthiĩ na mbere. Tunangoja.

0: Yesho kakia motumia. Kena FM ni turako gwera mutumia na mawira make mothe iroto ciake na ihoto ciake
1: mutumia ni mami wehokeirwo kurera na kurugamia rociaro rukite
2: ina wacia na nyingi ciage kwire itakigwetago
3: mutumia ni mutongoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miake
4: kuguna ni de murtiwira ni muhuri wa biashara na de mutongoria
0: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
5: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
0: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
6: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga
0: nĩkĩ gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
1: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ
0: gũkena rũcinĩ your morning kickstart
7: rũrũ rwĩmbo rũngĩ rũtarahutĩka gũkena FM rwĩmbo top

Care B, rwe boro ita kwa na wa dire. Rwe boro wato kinyeri yare idhano, ya tiki yano daikoro idhano tuko kena FM rwe botopu ni ejita kwa abogo wa mwagi. Nehega, na tohega tu, nehega na yo, hao kawega. Now, na mwadhi kakiriri yanga no, adumahea na kakoko mitabo ini ya kereu. Taru diri kena heru gano jirega kuona, jirega uchamane na rugano wa mudhuri omwe, watare ili olea akolire mudru megoa kenyoba. Na nemuthuri ogikarite oro wega tondu wake murora nginya kirugamo waigo maundu mari na mone mundu wakite nginya nyumba yake wake and so on so forth agatariria rimwe akorire mutumia wake ori mundu okaga mbere ya muthenya ori uraugite ni uguka ugoka kuingira bedroom ugakora mutumia waku na muthuri ungi riu we heanaga rugano tondu hindi iria aingirire mutumia ni kura orire agithii ku report ivorithi Athi kuripoti hivoli thire, agitika mudhuri na mudurume wa mauma nake makiru wa nyumba. Kudurume mudhuri otika ona akirina hinyari, ahorile mudurume olea, na mudurume olea akiruga, dirisha ine nakiura. Nakiura le, ni mudurume wa akirina na moshiga, by the way. Karuga nojonete na kakajikira kia muno. So kimodoke kikiare nyumba eno kikiura le, ni kia rogiri na kikiura, kikiare na moshiga, ka moshiga ka pisto gwe siria. Gakegua, no gwe siria doye nyari lege aso mokirina le ore. Kagu ire nja wa nyumba na kuru girine ugitige hotire guthi kugetha kana ni ngiona gitia kimenyire kana ni you know kana musigosi no akegwa riu ndiria mutumi oyo okire na valizi za to edi nyumba ya muthuri uyu reke moke moka hidiria mokire ma interrogate muthuri uyu nero macokire kumenya kumbi ono uma guku ni soja kana ni mbiraro na kiriko kira tuka mudhuri atemwa na musinga ri mudhuri waikarire athi akimera tarekaita ikarai haude mutariria akimera karugano ruka uguothe akimera guko ni gwakwa na ngoride mundu nyumba ugo musinga ucio murauga niona ndi uwe na ndi ndao hothera ni ri musinga ucio wethirwo gethwo na musinga ucio ukioneka ri imagine mama mudhuri to ucio ringi angeigirirwo igenyo ekore nginya mathina-ini mangi mathina ma kuigirirwo ngai Kari mo deura giatere, rimo mo duagi kamo waganu magere. Kai mawaganu kai muere rimo akorago ukinyo tetia. Uyurege ukirago ugu ogetia kedo, you know? Ukirago ugu ogetia kedo tiginyo tagieterera. Kai muere rimo ukinyo tagatia. Muere ukaga ginya hadafu. Conscious ya gukwira ugu reka tigo wega. Ginya ikorama. Uine kima tuikaga rimo maundu mangi. Rugano ruraga ginya muthi uyu. Gaiwira mudhuri ucio tha na ndero ragite by the way gucio rukoro tina ngitu tucuje ndira hota kurura na rweru othe no ni ngirwo na ngaga rugithiruka nga mitambo ini kuragwa social media na ngauga woi maharu murudru men wa ngai ta imagine mukorete murutu ucio na mucinga wa kugithe de gukuratha e as a defense tiga ndo gucio na kugia kirio githuri kina hinya ikihota gukirwa oh my very sad. Ukena FM Ribotop, ni ejita kwa abogwa mwagi. Okay.